Na tua, honanu is na mayan na matiwa. Ay na tua, umami yang kisa, kis taumay ao nani. Papitayan po tua, hihin ye pakam yese. Papikipian sa akpite tamit, kuyanes katsi akiki. Nakitam tua ye pakam, itati may. Hihi taas awin kakyang. Papiput sa tayong kahit ahopite kayang umag. Tua angka, umuti may aw hupia tutak italabay ito kay bayani babian ihihi mo yang tuwa itam it hakti may sunanep hakamiti may te hakamhi te tibak hupila bayit ang tawisa umakatu kayang kakuspi umahin putaw pa umaket kenaan ti may yang sa tayo mo hakupi te kay te haknabot mo sunyanen po maitam mo miyat at po yan ikis bayit mo sayos tatawi tihi ta ang hakte kaite hak nabot mo haki auhi tahini aato tanga ni uma tuwa sa tayong nanapin kasi yung uma ka kapan yung uma itaho pila baye te kai bayan uma te kai baye yap uma so may uma kwa may uma nga may uma na may amami hupi aato tani iyap tuwa itala baye pasima itam son hisat pahan lawayit pashin yepakam akies ni papi ansa hakim yan tetekaye nanami pahan kwasaya tutang itam sa tayom niyak itam tetekayak itam kashin itahu pilabayi ya tutang kimay au itibututin buitam maus ang itam kuksiyang umap itamay ka kahupia to tani ka nanaw na ka pwy tamay punish lalawang na pwy tam buwayok to te ka na hupi te ka ita pwy na yan songo pang akumya ita ka paminami sutsap hupia tang pwy nami isovit ikwabit ni ikumya a merit yung inami pang kakwang kaya pakam na himay tan hupia tani pwy masutsap pepakam hupia to ta tuwat amami yaatan yung kaepakam na himay tani yayan hakimay aw yaatotang yung umatuwat wik itala baye tukay baye umaye pakamak songka uya boyes ni umak mong basto tini umhapi tuwat yap ita itahim itam putamatap yan puyan it yap itam hihin katsi yungwa umatatayong puyap tuwa nanapita umatotong ya hihikya umakayat pakam umangamay umanamay tispi umasomay umakwamay amami nanapinya aatutan po umaka kananapinya pakam yes ni umawungwayok tutet song katawa umakati ang wawayan haksak aw kananapinya aatang pasak aw yatak pamte kaye pamhita happy aktawat mung basting umaobi kapan hakam yeset umaya pakam umakati ukalyani hakpante uya wakati nawak ni hakak mung basting umaobi yetakam kananapin yeset umaka kait hunak uyit hinsat kyan pamsungyaw ni yetakam tukyanta yetakamak sinong isubi tutim tatak may sukak ye pakam kyan el sa tayom ni kyan ye pakam tuwa kati may suk hakam mihin sa tanya umuwi kapan hakam yeset umaya uma kati ukalyan puyo mi hakam yuma ukalyan isub kya sin mo yang ame payasa